0: oke egbuke ka ọla edo. Ọ bụghịkwa naanị nnọọ n'ime ebe ata ata nganabata ụmụ asa na ụmụ na ọkụ, ha ga-eji aka ha wee mee gịnị wee kwuo afọ ha.
1: Ndewo nụ ndị ọma na-ege anyị ntị. Ọka bụkwa nwa ada Igbo, Eunice, bụ ihe nọ n'ọgbọ.
2: Ndewo ndị ọma na-ege anyị ntị. Ọka bụkwa nwa ada Febo.
0: Fugoniana, Eunice, nwada Eunice na nwada Febo bụ ihe nọ n'akụkụ tata n'ụdị eji nji mụ nke tata. Kekwanụ ebe ngụwa na-ege m ntị n'olu tata, ị dịkwa mma? Ara dịkwa gị? Ijigokwa afịa, ọ bụ na ị gabere afịa ruo ugbu a. Ngwa binie, a sị na m nọ maka na mmiri zo mere iji kanụlụ n'ụlọ. Binie ozugbo ozugbo, binie kịta kịta ka ị gaba afịa. Gụọnụkwa nna afịa kịta, ezigokwa afịa, ịgbagokwa aka ahịa. Ọ bụ na ị gbabere aka ahịa, ngwa binie. Binie ebe ahụ ị nọ, tichagharịa ngwa ahịa gị. Kpagharịkwa anụ. Bisighalikwa anụ ngwaahịa gaghị aka dobekwa n'iri kwee kpọsara ahịa. Chịkwa n'ọchị. N'ihi na iri gị na-ebukwa n'ụzọ ere afịa, gaa machizina n'iru. Onye nke gị, onye ga-ego gị afịa ga-eme gịnị? Ga-abata tata. Onye nke gị ga-eme gịnị? Ọ ga-abịa ebe azụ ga-ahịa tata. N'ihi na ego ọbụla bịara afịa nwere onye nwe ya. And ama m na ego nke gị sikwa na ya. Ekechizina elu. Onye bịakwa n'igo gị ahịa anụkwa n'ọgwụ, adịkwa n'aka n'akwa. Ma ọ dabarụ iji nwayọ hapụ onye akụ mee gịnị ka ọ gaba.

um macaco que fama canaia um exi efe e nós inébu e montade ni macaco que fa o fi é montade ni fa abuna onye wala nyuku onye wala nyuku gebu onwe ya ilie nke ndozo afasage iwele anyukwu nalom na kolu ndi mmadu okeruru ha ema na ma Chineke ma mmuo ga chubagoso mmuo ga gekuni ke emegide gi na nkanwe me maka na ihe imelu di njo o di mkpa na onye kwe nkwa ya mezuo nkwa ya okwa ihe mmuta ozo di n'ife a ikwe nkwa inye mmadụ okwu ọnụ gị onye anwụ ekwere n'okwu ọnụ anwa guzoro n'okwu ọnụ anwa biko gị nwakwulu okwu anwa guzoro na ya mee ihe ị kwuru na ihe eme gbalịgodi mee ọ bụrụ na imecharụ ya ka ị siri kwuo mana ya bụrụ na imegodiri eme na nwere nke imere eme ihe ọzọ mmụta dịkwa n'akụkọ ife nkọlụ gị tata bụ na ejine ihe mmadụ na-agabiga wee megide ya ịfụrụ na agụ na-agụ mmadụ iwere ohere anwa na onye a chai onye a na-achọkwa ọlụ wee were maka na ọ na-achọ ọlụ isi ka gị na ka ịdine ya maka na agụ na-agụ onye chọrọ inyezi ya nri iwere ohere anwa wee megide ya ma mee ya ihe na-adịrọ mma mba maka na ndị obodo anwa agụ na-agụ ha mbe abịa na kolufa nke obele ha nwere nwe kwee ha nkwa na ọ na-eje ije a ibute nri n'ezie o butere nri mana onyelufa mba hafụkwana mba ọnadie onye aghụghọ onye aghụghọ onye anyaukwu onye ori na ala n'iyi ọ na nwụọnwu ike onwe ihe nwere nweta ihe nweta ịghọgbu mmadụ ibe gị ma ịghọrị mmadụ ibe gị o nwere uru dị ebe anwa ihe mmụta dịkwalụ o nwere uru dị ịghọrị mmadụ ibe gị ọ bụrụ na ịchekwa na ọ mmadụ ibe mma ghọrị ya na nwere ihe ọ ya emenwu chu Chineke na mmụọ nwere ihe ọ nwere ike ime imenwu gị na ihe anwụ imelụ onye anyị na-ekwu taata adịla ka mbe onye aghụghọ onye na-aghọrọ ibe ya onye na-achọ imegide ibe ya ịfụgo na onye a na onwere ife na-eme ya welizi ihe anwa na-eme ya wee na-akọzi ya ọnụ na-emezi ya maka na iche na onye a bụ onye agụrụ nwekwana ihe ọ pụrụ ime m ọ dịrọ mma na ihe mmụta dị na nke a ka anyị kenekwa ndị na-akwado anyị bụ MTN ndị MTN daalụkwanụ nnụsa anyị gaba n'iru na nke anyị na-eme bụ yelo nwa figbo n'ezie ihe anyị na-eme tata kwesịrị ịkọlụ m akụkọ ifo nke ọlụ gị maka na ọka ha si kwado ya na anyị ga-akọ na-ekwu maka akụkọ ifo ọ dị ezigbo mkpa na asịzi na akụkọ ifo na alazi ala na ada akọzie nwee ụmụaka agbaọfụ a onwerekwa ihe ha ma maka akụkọ ifo a oyibo na-akpọ ya folk stories maka n'asụsụ igbo anyị na-akpọ ya akụkọ ifo na maka na akụkọ ifo nwelu ezigbo ihe mmụta dị na ya akụkọ a ga-akọlụ gị gwa gị ka o si gaa gwakwa gị ihe mmụta jụọ gị kedu ihe mmụtara na nke a iwee fụ na nwere ihe mmụta na akụkọ ifo na-enyela anyị aka mgbe anwa onye na-akpa agwa ọ malụ ihe dị njọ malụ ihe ọ na-ekwesịghị ime malụ na ihe ọbụla mmadụ metalụ na ụgwọ ọlụ dị ya ime mma
inweta ezigbo ụgwọ ọrụ, ime njọ, inwetakwa njọ na ya. Akụkọ ifo na-enye m ụmụaka ezigbo nghọta, na-enyekwa ha amamihe, na-ebunye ha akọ n'uche. Ọ na-abụ akụkọ a na-eji wee dụọ ha, nye ha ndụmọdụ ka esi ebi ndụ, ka ihe kwesịrị mmadụ ime na ihe na-ekwesịghị. Akụkọ ifo dịkwa mkpa. Biko dododo, anyị kwesịghị ịgba nkịtị ka hapụ ka akụkọ ifo laa. Ona ịpụta kọọlụ ụmụ gị akụkọ ifo, ka ha malụ na o nwelu ihe mmụta dị na ya. A sị m ka nkene gị, gị nwa gelụ ntị, tinye arụ, tinye ọnụ, gbaa ụmụkwa ndị kpọrọ anyị, ha gbalịrị na-akpọ, mana ịmago ife meene ọdịgo ka ọ ya dị. Mana ka anyị kenekwa ndị na-akwado anyị bụ MTN, daalụkwanụ. N'ezie, matakwa na yelo nwa afọ Igbo ga-abịa ụbọchị Tuzdee, ma o jiri ọkara gafere n'ekirisi na mgbede. A na m ekene gị, gị nwa gelụ ntị, daalụ rinne. Ka ọ dịkwa ụbọchị Tuzdee n'izu ụka na-abịanụ, ma o jiri ọkara gafere n'ekirisi na mgbede, yelo nwa afọ Igbo ga-abịakwa ọzọ. Daalụkwanụ. Aka mbụ nwa Ada Kugo nke mbụ na Wazobia.

0: puta gekwanti gekwanti no na be kweputa na ma mboso bu ni je gata je na kwe ku inwe ma na ma ga agbakwa kwe were ga na na ma ma ga agbakwa ma ke nwere ekwe nwi ikoro no na be kweti ama je na agbanu anya oge ndi igbe rukwa oge ndi igbe rukwa oge ndi igbe rukwa ho nworo ku gbakwa ozo na anu enwe ugbo gbupu ko ga gbu oge ndi igbo ka ni na je na ekwu kwa o Mgbe eji ekwife na-eme n'ogbe n'ala Igbo be anyị, ebe ego ọ na-akpọtụ na 93.7 Wazobia FM ka anyị na-eje na-ekwu okwu mbara steshọn ka anyị na-eje na ọkwa ya akọwa. Nya ka anyị na-ekwu, o nwere ntị ya tọkwa ntị na nanụrụ ndada nda oge ndị Igbo rukwa, oge ndị Igbo rukwa. Ọkwa ihe ndị Igbo ji eme ọnụ ka anyị na-achọ ka anyị kọwaa. Ihe na-eme n'ogbe ka anyị na-ekwu. Ihe na-eme n'ebe ibi ka anyị na-ekwu maka na agbata obi onye bụ nwanne onye ị na-anụ onu ya bụkwa onowu ya mee na-ekwu okwu onowu ya mee ekwu gokwa
1: News time don reach o on top Wazobia FM 93.7 Onitsha.
2: Nke a bụ oge akụkọ n'ime ogbe anyị.
3: Ndị oge bụ onye ọma na-ege m ntị n'olu, ya dịrị onye kwuma dịrị onye nta mma, nkụghe chiri ya zelu. Ile anya n'elekere gị ga-ahụ na ọ kụọla elekere isii nke uhuruchi tata bụ ahịa afọ ma bụrụkwa mkpụrụ ụbọchị nke 13 n'ọnwa nke 10 n'afọ 2026. Oge ruola mgbe anyị ji wetara unu akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM Onitsha. Aha m bụ Nwada Success Nwigwe. Ngwa gara akụkọ a n'uju. N'ịmalite n'ihe na-eme na steeti Anambra, gọọmenti steeti Anambra akpọkuola ụmụ amaala na ndị otu dị iche iche ka ha sonye nke ọma n'usoro a ga-agbaso iji kwadebe atụmatụ mmefu ego steeti maka afọ 2027 ka ego ọha na eze wee gaa n'ihe ndị kacha mkpa maka mmepe steeti na ọdịmma ndị bi na ya. Kọmishọna na-ahụ maka atụmatụ mmefu ego na atụmatụ mmepe akụnụba steeti ahụ bụ Chukwu Kadibio Okoye kwuru nke a n'oge nzukọ akpọkọtara ndị nwere oke n'ihe gbasara mmepe steeti iji tụlee atụmatụ mmefu ego afọ 2027 nke mere n'Awka. Okoye kwuru na atụmatụ ego steeti maka afọ 2027 ga-elekwasị anya n'iji ego eme ihe n'ụzọ ziri ezi, ịkwalite ego gọọmenti na-anakọta n'ime steeti, ịga n'ihu n'ọrụ mmepe akụrụngwa, nakwa ịhụ na mmefu ego ọhanaeze na-eweta mgbanwe a ga-ahụ anya na ndụ ndị bi na steeti ahụ. N'akụkụ nke ya, otu n'ime ndị isi oche otu Open Government Partnership nke na-akwado ka gọọmenti na-emeghe ụzọ maka nghọta na itinye ụmụ amaala n'ọchịchị na steeti ahụ bụ Prince Chris Azo kwuru na otu ihe kpatara adịghị ike ụfọdụ dị n'usoro mmefu ego Naịjirịa bụ na anaghị etinye ọhanaeze aka nke ọma n'usoro ahụ.

n'ịgaba n'ihu n'ihe na-eme na steeti Delta, ka anyị mara ihe na-akpọtụ na steeti Delta, adịrị ndị ọkaikpe na ndị ọka iwu ọdụ ka ha na-akwado ikpe ziri ezi, ezi omume na irube isi n'iwu n'ọrụ ha, ma ghara ikwe ka ihe ọbụla mebie ọrụ ha. Aka na chi steeti Delta bụ Sheriff Oburuiwori kwuru nke a n'oge ekpere ekele nke chọọchị Katọlik mere na Saba iji malite afọ ọrụ ikpe nke afọ 2026 ruo afọ 2027 na steeti ahụ. Gọvanọ ahụ gbara ndị ọka ikpe na ndị ọka iwu ume ka ha ghara ikwe ka nrụgide ndị mmadụ, ịkpa oke n'ikpe ikpe ma ọ bụ ọdịmma onwe onye metụta mkpebi ha. O kwuru na ngalaba ikpe nwere nnukwu ọrụ n'ichekwa ikike ụmụ amaala n'ihu na a na-ekpe ikpe n'ụzọ ziri ezi. Ọ gara n'ihu kwuo na gọọmenti ya ga na-aga n'ihu n'ịkwalite ngalaba ikpe site n'ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ ya na ime ka ọnọdụ ọrụ ha dị mma ka ha nwee ike ịrụ ọrụ ha nke ọma, ma hụ na a na-ekpe ikpe n'ụzọ ziri ezi n'ime steeti ahụ.